0: marami na ang nagawa ng Top Achievers Private School Incorporated para patunayan na ito na ang pinakamagandang paaralan sa ating region.
1: Good news mga parents! Nagtaasan na lahat ng bilihin. Nagtaasan na lahat ng presyo. Pero ang tuition fee sa TOPS ay mananatili pa rin. Tama ang narinig nyo. Ang dating tuition fee sa TOPS mula pa noong 2011 ay siya pa rin hanggang sa susunod na taon. Very affordable in spite of continuous progress on its facilities, huge accomplishment, and higher standard. Reserve now!
2: This is TAPS Radio, owned by Top Achievers Private School, Incorporated, managed by the Smart Student Broadcasters.
3: Pinoy Classic.

Minsan sinasabi na lang natin, come what may. Ganyan. Bahala na si Batman, bahala na bukas. Ganyan. Let's cross the bridge when we get there. Parang ganon. Sa dami-dami ng mga nangyayari ngayon, riot! Andyan ng barilan sa school, andyan yung saksakan sa school, andyan naman yung rat-ratan sa Bukawi, Bulacan, sa NLEX ba yun o sa T-Plex? Yung tipong hindi mo na alam kung anong next. Yung tipong hindi mo alam kung gaano nakasafe ang ating bansa. Hindi mo alam kung saan ka na magtatago. My God! Anong nangyayari? Remastered by... Ekonomiya daw natin, bagsak! Oh, wala na! Value ng peso kontra dolyar, bagsak din! Inflation rate, matindi! Oh, kasama na yung mga paralan, mga issue sa paralan, mga problema sa seguridad ng mga estudyante. My God, ano na nangyayari? Ay, nako po. Magandang umaga. Let's move on. June 29, 2026. Ang bilis ng panahon, oh. June 29 na pala. Oy, kahapon, maraming ganap. Mamaya kwentuhan ko kayo sa mga ganap-ganap kahapon. At kwentuhan tayo maya-maya lamang. Okay-dokey. Dito lamang sa 107.1 and 107.9. Tops Radio. Real Radio. Diba ako magpalit ng kanta? Ito yun eh. Hindi Sleeping Child ipi-play ko. Ito, Sweet Child of Mine. Yan. Ingatan nyo mga anak nyo! Pero ang sinasabi kong ingatan ay disiplinahan. Ganun yun. Hindi yung bine-baby! Lintik na buhay. Nag-aalaga tayo ng mga mahihinang nilalang. Konting problema lang. Anxiety na. Mas gano'n

0: at 6:32 on 107.1 and 107.9 Tabs Radio, Real Radio. This is DJ No Name on a Monday morning. Alam nyo ba kung ano mga headline ngayon? Ito ah, pasadaan ko lang mga headline ngayon ah. All price hike, tataas ulit. Oh. 2 piso bawat litro, tataas ang itataas ng presyo ng gasolina. Bukas! At 1 piso naman ang taas sa diesel. Ay, babawin agad yung pag-rollback ng presyo last week. Ay! Ito, impeachment daw ni Inday Sara Duterte, abutin ng 7 buwan ay uray haging gano 5 atawin.
1: Okay lang yan.
2: Maski 1 taon, 1 dekada.
0: Ito pa, Baldwin, 2 oras pa daw bago ipinaalam yung coach ng basketball player na nalunod. 2 oras pa daw bago ipinaalam sa Ateneo na nalunod ang kanyang 2 basketball players. Ano pa ba mga headline ngayon? Tinan nyo ah, isa sa mga headline ngayon ay yung mga... mga nakumpiskang pera noong naaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte ay pina-freeze ng ICC. Ito pa, isa pang headline. Iran, nagbabala matapos ang panibagong US air strikes. Wala, hindi pa rin tumitigil ang giyera ng Amerika at saka ng Iran. Pilipinas! Hindi daw pasisiil sa panloloko ng China. Sabi ng Department of National Defense, Secretary Teodoro. Ay nako. Magandang umaga sa lahat po ng mga papasok sa paralan ngayon, Lunes. Siyempre, kailangan nyo maaga. Meron akong sa pagkakaalam ko, may flag raising ceremony kapag Lunes. Agahan ng pasok! And then ito nga, meron akong announcement. Ngayong araw po ay magkakaroon ng pictorial sa Taps Alicia. Magpipictorial ngayon ay mga estudyante ng preschool. Yan. Preschool, kailangan nyong dalhin ang inyong mga anak kapag sila ay naka-enroll sa Taps Alicia para sa kanilang pictorial. Ito po, June 29 ngayong araw, alas 8 po mag-umpisa. Preschool hanggang grade 1. Preschool hanggang grade 1. Ngayon, kapag alimbawa grade 2 naman anak nyo hanggang grade 6, bukas, June 30, alas 8 din. Okay? At para naman sa mga grade 7 hanggang grade 10, junior high school, sa July 1. July 2 naman para sa mga senior high school, grade 11. At July 3 para sa mga senior high school, grade 12. Yan ang schedule ng ating pictorial para sa bagong ID na gagawin. Kapag alimbawa hindi kayo makakapagpa-picture sa mga scheduled pictorial ninyo, ang mangyayari, ang gagamitin namin kapag kayo ay old student, ang gagamitin namin sa paggawa ng inyong ID ay yung ID ninyo noong nakaraang taon. Pero kapag halimbawa bagong estudyante kayo, nako, kailangan nyong pumunta, hindi kami makakagawa ng ID picture ninyo o ID card ninyo kung hindi po kayo magpapapicture ngayong Linggo. Okidoki! Magandang umaga ang aking pagbati sa lahat po ng mga kaibigan natin sa palengke. Magandang morning! Palengke sa Ilagan City! Palengke sa Rojas Isabela! Palengke dyan sa Cagayan City, Santiago City! At syempre dito sa Alicia Isabela, good morning! At sa kahit saang naaabot ng signal ng ating mga TAPS Radio sa mga campuses ng TAPS. Magandang umaga! Salamat sa pakikinig ng TAPS Radio! At alam nyo ba na kami rin po ay nangangailangan pa ng mga guro? Nangangailangan pa po kami ng additional teachers na 4 para sa elementary grades. 4 ang kailangan pa namin sa elementary. Kapag sinabing elementary teachers, maski anong specialization, wala namang specialization sa elementary, di ba? Basta elementary graduates, elementary education graduates, anong tawag dyan? 4 ang kailangan pa namin. BS education or elementary education. Meron pa rin po kaming kailangan sa secondary. 2 major in mathematics at 3 na major in science. Mga mathematics, mga mathematician. 2 kailangan namin, BS Ed, major in mathematics, at BS Ed, major in science. Apply na sa TAPS Alicia Campus, yan ang kailangan pa po namin. Kapag gusto nyo naman mag-apply sa ibang mga campuses, try nyo lang po mag-submit ng inyong mga application at meron pa po kami mga vacancy dyan. Ang klase ay mag-uumpisa sa Agosto at Res. Ito pa, nangangailangan ng TAPS Alicia para sa aming bagong campus. Nangangailangan po kami ng 3 utility workers o janitor o janitress. 3 po ang kailangan namin, yung hindi takot maarawan, ha, kasi ang gagawin nila ay magdilig ng halaman, maglinis sa ground. Ayoko naman makakita ng utility na nakapayong yung isang kamay niya tapos habang nagwawalis. Yung hindi takot maarawan, okay na yung ano, yung sombrero para sa kanya, ganoon. Pwede rin po stay in yung aming makukuha kung halimbawa medyo malayo ang kanyang uuwian. Okay? Sa mga nagtatanong kung magkano kaagad ang sahod, yan ang tinatanong kaagad ng mga aplikante. Ano magagawa natin? Edi sabihin na rin natin kaagad para kung hindi sila kontento, edi wag na sila mag-apply. 500 po daily ang aming pasahod sa aming utility workers. Okidoki! Apply na sa TAPS Alicia anytime. Kapag utility ang inyong applyan, wala nang kailangan mga application letter. Kung meron kayong biodata, dalhin nyo na yon. Ipapalinis na namin yung mga natapos na ng mga classroom dyan sa Sterling Campus. Samantala, nangangailangan din kami ng security agency dahil kailangan po namin magdagdag ng mga security guards. Yung security guard na alerto, ha, hindi turog, ha. Apply na sa Top Achievers Private School Incorporated doon sa mga job vacancy at sa aming hinahanap na agency naman sa security. Submit na po ng inyong mga proposal sa aming admin office. Okidoki! Ito pa, isa pang announcement sa lahat po ng mga hindi pa po naka-enroll sa Top Achievers Private School Incorporated. Pwede pa rin po kayo mag-enroll. Habol na! Ito pang isang malupitang tugstugan bago tayo magkwentohan, classmate, Runaway Train! on Tops Radio. The DJ No Name on the Breakfast Show at 6:42.

Again, you are tuned in to 107.1 and 107.9 Tops Radio, Real Radio on the Morning Breakfast Show. The Morning Show with DJ No Name. Today is June 29. Sahod na pala ulit. Sahuran na pala ulit sa susunod na Miyerkules. Kapag sahuran na ganyan eh, nakakaano, di ba? Akala mo excited yung mga may trabaho na sahod na sa ano, kunyari sa Wednesday, ganyan. Di kaya, mas nakakatakot kaya yung yung araw ng sahod. Unang-una, maraming maniningil pag araw ng sahod. Oh, kasi siyempre alam nila sahod mo, kaya sisingiling ka. Tapos ikaw naman itong tago-tago sa messenger. Ayaw isin yung kanyang mga messages. Yung mga nanginingil. Ang technique lang dyan, huwag kayong mangutang nang hindi nyo kayang bayaran. Agad-agad. Oh, ganaw. 6:47, mamaya kwentuhan tayo on 107.1 and 107.9 Tops Radio. Here we go, we build this city on Tops Radio. We built this city on rock and roll. 6:49 na last May! Ingat-ingat sa biyahe!

Sabi dito, DepEd follows a specific hierarchy of discipline. Teachers cannot simply expel a student. There's a process. Merong first offense, repeated offense, ganyan. And then meron ding tinatawag na serious offense. Yan. Ingat-ingat sa mga estudyante na pumapasok sa paaralan. Kailangan nyong malaman na hindi lahat ng gusto nyong mangyari ay pwede nyong gawin kapag kayo ay nasa paaralan na. Ingat-ingat. Ano? Huwag nyo ilagay yung sarili nyo dun sa mga pagkakataon na malagay kayo sa spotlight. Here we go. We have a song called Zephyr Song. Red Hot Chili.

na po natin exacto alas 7 na po. Zephyr song. Magandang umaga sa lahat po na nakikinig. Meron lang po akong additional announcement sa lahat po na mga gustong sa mga magpapa-ID ngayong araw. Please, diretso na po kayo sa Senior High School building para hindi na po kayo dadaan dito sa main campus. Ano po? Ang aming pictorial po ay doon sa Senior High School, hindi po dito sa harapan. Maliban lang, kung hindi pa kayo nakapagpa-enroll, di kailangan daan muna kayo sa harapan sa main campus bago kayo pupunta sa likod para sa ID pictorial. Okidoki. At magandang umaga din sa lahat po ng mga bumabiyahe papunta na sa kanilang mga trabaho. Isipin lang siguro natin ni mahalin natin yung ating mga trabaho dahil alam mo yon, yan naman ang pinangarap natin nung tayo nag-aaral, 'di ba? Na ikaw ay mapunta sa ganitong trabaho, ganitong profesyon, ganitong estado, ganyan. Ngayon at nakuha mo na yan, ngayon at nakamit mo na yan, i-embrace mo na lang yan, i-enjoy mo na lang yan, kesa naman palagi na lang wala kang ibang sabihin, kundi nakahanap.

0: Tapos si Kuya Neil papunta ng Tugiga raw, magdadala ng cabinet o aparador.
1: Ah, cabinet pala yun.
0: Aparador kay Ivan Lee. Itong si Mr. itong si Mr. Asan ang susi ng Ranger? Buksan niyo po yung boarding ko, nandun po sa ibabaw ng ano. Ganun si Mr. Binakbak yung pintuan niya. Wala, wala dun. Andun pala sa bag niya, nasa gapal na siya.
1: Again, ding, pumunta pa rin ako dito. Wala lang, di.
0: Ang tawag ko dun eh, ano, ano sabi ni Sian?
1: Ano?
0: Ano sabi ni Sian?
1: Chinese. Chinese talaga.
0: Ang sabi ni Ivan, kabaw.
1: Kabaw.
0: Ang tabi, ang sabi ko naman hindi yun kabaw.
1: Ano?
0: Sunga-sunga.
1: Naglalaro lang sa ganun.
0: Ayun, si Mr. Rem. Pumunta pa dito sa ano, para lang dalhin niya yung susi. Wow.
1: Eh, mapapagalitan tayo eh. Kailangan yung sasakyan. Oh. Sorry, sorry.
0: Gunggunam.
1: Sorry, my buddies.
0: Good morning kay Kuya Neil na todo drive papuntang Tugiga raw kahapon.
1: Welcome to my life. Kuya Neil.
0: Ewan ko kung bakit pa, kung kailan mag-fourth year na si Ivan Lee. Saka pa siya nag-request ng malaking cabinet.
1: Oh, lapit na oh.
0: Lapit na eh. Tatlong taon na eh. Pang-apat na taon na ngayon oh. Ngayon ka pa nag-request ng malaking cabinet.
1: Eh, magagamit naman niya 1 year no name.
0: Sabagay,
1: sa mga susunod na kung ano, generasyon.
0: Hindi yun magagamit kasi si si Sian.
1: Oh.
0: Hindi ko siya papag-aralin ng Tugiga raw.
1: Mm.
0: Oh, baka hindi ko siya papag-aralin ng Tugiga.
1: Ayaw mo ba na maging kwan siya?
0: Alam mo kung saan ko papag-aralin si Sian Lee?
1: Saan?
0: Sa Baguio.
1: Baguio? Ay, malamig doon.
0: Para may rason ako pupunta sa Baguio.
1: Oh, malamig doon.
0: Para may rason ako pupunta sa Baguio. Alam mo, meron ako kwento. Buti si Ivan Camo. Ewan ko lang kung anong nangyari.
1: Mm.
0: Hindi, magpo-fourth year na siya ngayon, di ba?
1: Magpo-fourth
0: year na siya ngayon.
1: Ang bilis ng araw,
0: hindi niya na-adapt yung tonong itawit.
1: Uh-huh.
0: Hindi niya na-adapt.
1: Ganun talaga pagkuhan.
0: Hindi niya na-adapt.
1: Baka wala masyadong itawit sa mga kaklase niya.
0: Baka hindi nakikipagkwentuhan sa mga itawit. Nanu ka ba? Mga teachers, pag nag-Tagalog yung mga teachers namin sa Tugiga raw eh.
1: Tagagaya.
0: Oo. Kunin nyo na ito, ta ipasa nyo bukas ko. Ganon.
1: Maski naman ako noon eh, hindi ko naman na-adapt.
0: Bullshit ka.
1: Tagal ko na dito, hindi ko na-adapt.
0: Gagi. Kunin nyo ito, ta ipa-photocopy nyo, ta kwako, ta bukas kung hindi nyo to maipasa, eh, masiro kayo sa exam nyo ko. Ganun na itawit. Di naman niya na-adapt. Ewan ko ba kung bakit di niya na-adapt. baka tinatakpan niya yung tingin.
1: Nasa kan lang yan, no name. Nasa tamang kan lang yan.
0: Halimbawa, mag-aral ka nga sa ano eh, mag-aral ka sa kunyari Kabagan.
1: Mm.
0: Ganyan, magbabago yung tono mo, magiging ibanag ka rin eh. Oh, ganoon.
1: Hindi rin, nasa depende. Ako nga, tignan mo nga oh. Taka ko dito.
0: Grabe ka sa akin. Grabe ka sa akin.
1: Oy, minsan nagtutunukan ka.
0: Lalo na pagkausap ko si Jesser.
1: Oh.
0: Pagkausap ko si Jesser at saka si Ate Venus sa Rojas.
1: Mm.
0: Biglang ano eh, biglang naging itawit ako eh.
1: Mm. Minsan nagtutunukan ka ni no name, hindi mo na napapansin.
0: Itawit talaga. Hindi ko ba naitatago ang aking lahi? Itawit talaga.

0: Bilisan mo! Ano nang ginagawa mo ko? Kung ano man ang sinabi ko kanina, kung ano man ang trabaho nyo, kailangan lang, ano, kailangan lang pag-igihan.
1: Mm-hmm.
0: Kung ano man, kunyari, teacher ka, edi galingan mo na kasi teacher ka. Mm-hmm. Balimbawa, ikaw ay pumasok na sekretarya sa opisina. Eh, galingan mo na pagiging sekretarya mo. Ganun lang ibig kong sabihin.
2: Oh.
0: Ano man ang pinasok mong profesyon, lalong-lalo na kung yun naman talaga ang application ng inyong kurso. Pumasok ka na, o ang tinapos mo ay pagiging inhinyero. O di, enjoy mo na yan. Pupunta ka sa field. Mag-inspect ka ng mga project, mga construction project, ganyan. Mag-inspect ka ng ganyan. Huwag ka nang aarte-arte na mainit, ganyan.
1: Eh, ganun talaga.
0: I-enjoy mo na kasi yun nga trabaho mo, di kan? Katulad ni Mr. M. Ang IT, ang kurso niya ay IT. Alam ka namang aarte-arte na gagawa ng IT yan. Alam ka namang ang gusto lang niya ay mag-drive.
1: Lahat papasukin.
0: Alam ka namang sa magda-drive siya nag-e-enjoy. Pagdating sa site, ayaw niya magtrabaho sa IT. Hindi ganun ang buhay, ano? Mm. Ngayon kapag halimbawa pumasok ka na sa isang trabaho na medyo ang qualification ay wala naman talaga, kunyari nangangailangan ng tops ng utility workers. Mm. At kung ikaw ay nakapasok diyan, utility workers, edi galingan mo na. Eh yan nga yung makakapasok ka, yan yung trabaho na qualified ka. Eh ganun talaga. Ang hirap naman yata yung hindi ka nakapagtapos pero mas maarte ka pa kesa dun sa nakapagtapos. Ganon! Kung pumasok ka na security guard, edi galingan-galingan mo na. Ganon! Nakikinig ka ba, guard? Hoy! It's
1: like... Relax.
0: Lumingon si guard. Galingan mo na kasi ngayon na yung pinasok mong trabaho. Ganon lang yun. Ano po? Eh, mas maganda na kung nag-e-enjoy ka sa trabaho mo kesa naman bagong bawat robot mo. Anong tawag doon? Bawat gayak mo sa bahay mo.
1: Eh, parang ano, no?
0: Parang...
1: Impyerno.
0: Parang impyerno. Parang pupunta ka na naman sa impyerno. Parang pupunta ka naman sa pahirap sa iyong buhay.
1: Hmm.
0: Ako, feeling ko hindi ka magtatagal sa trabaho pag ganyan ang pakiramdam mo. Do you wanna be somebody? Dili kang teacher.
1: Gana, no?
0: Halimbawa, teacher ka, pupunta ka na sa school, yung parang hirap na hirap ka bumangon, yung sasabihin mo na naman na makakasalubong ko na naman yung mga estudyanteng mga walang modo na mga estudyante, ganyan. Eh, pumasok ka na, teacher, i-enjoy mo na yan. Maski may mga balasubas, mga walang disiplina, walang modo ng estudyante, di gawin mo kung anong kailangan mong gawin, anong kailangan mong ma-i-contribute para gaganda yung pag-uugali, disiplina ng ating mga estudyante. Ganun na lang yun! Okidoki!
1: Okidoki.
0: Yun na lang ang pwede nating sabihin natin. Katulad halimbawa si Mr. M, umaakyat siya doon sa bubong ng sa may kisame.
1: Mm.
0: Maawa ka sana, pero bakit ka maawa? Yan ang trabaho niya. Do you ever feel out of place? Ano nga Rod? Gusto niya mag-map sa flooring.
1: Wala pa nga tiles doon, no name?
0: Naka-tiles na yung ibang classroom.
1: Oh.
0: Gusto mo mag-map kung gusto mo. Kung ayaw
1: nga, di pa nga nalalagyan ng kwan. Yan yung lalagay doon sa gitna-gitna ng kwan.
0: Nang?
1: Grout ba yun?
0: Grout.
1: Oh, yun, grout. Wala pa nga grout yun eh.
0: When nothing feels basta ha, mga nakikinig sa amin, i-enjoy nyo na kung ano meron kayo. Kung ano ang trabaho ninyo. Mas maganda na yung ipakita nyo na masaya kayo sa inyong mga trabaho. maski medyo mahirap talaga. Well, sinasabi nga nila, wala naman talaga madali trabaho, di ba nga?
1: Sama.
0: Mapa-janitor yan, mapa-electrician yan, mapa-IT yan, mapa-computer technician man yan.
1: Lahat yan.
0: Mekaniko, abogado, ano pa, guro, ingeniero, profesor. Sa tingin nyo ba mahirap? Sa tingin nyo ba meron madali sa mga iyan? Wala naman talaga. Wala naman talaga. So, pagtiisan at tai, enjoy na lang. Okidoki! Okidoki. Ay, nako. Mas maganda nga yan eh. May trabaho kayo eh. Kaysa naman
1: wala, no?
0: Tambay, di ba? Kaysa naman tambay. Tapos problema ka ng gobyerno.
1: Aso.
0: Oh, yun ang mahirap. At least meron kayong trabaho. Okay, Doki?
1: Tama.
0: Okay, Doki. 7:16 ng ating oras. Hindi ako magtatagal dahil meron pa akong titingnan doon sa construction site.
1: Yes.
0: Magkakabit kami ng ilaw mamaya at saka itutuloy ni Mr. M yung
1: ilaw?
0: Installation niya ng CCTV. Oh. Dumating na yung mga ilaw, kaya maglalagay na kami ng ilaw.
1: Yes.
0: At siyempre, maglalagay din kami ng mga smoke detector. Anong tawag doon?
1: Smoke detector.
0: Smoke detector at kung ano-ano-ano pa. Yan. At
1: with mga, the alarm by no name.
0: At mga alarm-alarm. Ganyan. Magkakabit pa kami. Dami pa namin ihahanda, kaya pasensyahan nyo na kung medyo kami ay lumalayas ng medyo maaga. Okay, Doki?
1: Okay, Doki.
0: Ganun talaga. Kailangang maghabol.
1: Yes.
0: Daming kailangan namin ihabol para po sa pagbubukas ng ating pasukan sa Agosto
1: Atres. Atres pala.
0: Atres. Okay, Doki?
1: Okay, Doki.
0: Pagkata ka garo din.
1: Pagkata, Doki. Magpapala lang yung pinaka-Chinese at pinaka-load din sa balat ng radyo. Wala naman yung lingkod, Mr. Rem.
0: Here go now, Ben! Ano daw?
1: Again.
0: Bon Jovi with Bed of Roses with DJ No Name saying bye-bye!

0: Good news! Ngayong 2025, ang TAPS Ilagan Campus naman ang itinanghal na Best Performing Private School ng DepEd Ilagan. Parehong panalo tayo sa elementary at secondary category. Ibang-iba naman talaga ang husay ng TAPS Ilagan. Congratulations, TAPS Ilagan!
1: Ang sarap ng pakiramdam. Nakaka-excite yung third period namin sa school.
2: Anong subject ba yun?
1: PE. Playing hula hoop.
2: Yun lang.